0: Roma sobre sa mga bisesa kaya physician Dr. Clara Pitt sa Deep College na sa mga kutsik jaas ka rin siya.
1: Pagtigin na sa tatay ng Rusa Zari na kan tatag hati ng bisesa kay Dr. Clara Pitt na ka rin siya.
0: Kaya ang naisip ba yung bagay na sa atsya kira hat tata sa mga Biramin ko kanagi physiotherapy at hali ko pinza at hali ko pinipahat ang pagsara ka rin siya.
1: Nasa chapter ng biramin ko, pinaapresan physiotherapy at hali ko pinza at hali bada sa pag pagsara ka rin siya.
0: Biramin ko subida ko lagi, so isa'y banda ang kulis ko kaya mas tagali ko sa pasa ay nagbibig niya karmamila, anak ng balika, apang na tres na nagbibig sa lay, o sudi balik ko na isang pula si Roma, tas pati sa chit ko kaya mas tagali ko sa o sila askotan pralis,
1: Thank you.